Panna bakimi kuluna baboyi bombe. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Mabeti bakimi kuluna bazongi nandako. Yamaka sese ase ki bombe bazongi mayele.